ni abuje di atia no enye saha enye saha mamu mesi saha na chesem ni se emi bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sani ya mujidi ya tia no, mujidi ya ni mungkwa. Enye saha mamu. Mesi ya huwa, no huna dia, amunumu huwa. Hey, adia chisumpo.